MDSPS organize seremoni coupe ruban pou yon nouvo laboratoir asistan medikal nan l'ekol sekondèr Staff Miami an patenaryan avèk Staff Dade Technical College. L'ekol l'Etat Miami-Dade County te organize yon seremoni coupe ruban pou celebre lansman laboratoir program enrolman double karyèr asistan medikal nan l'ekol sekondèr Staff Miami an patenaryan avèk Kolej Teknik Staff Dade lan. Program sa pèmèt elèv yo jwenn sertifikasyon endistriyèl epi devlopè eksperyans pratik nan domèn asistans medikal pandan yo toujou nan l'ekòl sekondè. Monsieur René Mantilla, ki se asistan superintendant pou bureau edukasyon apre l'ekòl sekondè, karyè avèk edukasyon teknik, di, nou fye anpil deske nou te kapab pote konesans ak ekspertiz endistri Kolej Teknik Staff Dade lan bay elèv program asistan medikal nan program enrolman doub karyè nan l'ekòl sekondè Staff Miami. Li kontinye pou di patenarya sa pou al bay elev yo kompetans ak oportunite pou yo sertifiye epi travay nan domen swan sante ki se yon sektèr ki pa solman gen gwo demand men ki esansyèl tou pou kominote nou. Kurikulum program enrolman doub karye asistan medikal lan ofri formasyon nan prosedu klinik, fonksyon administratif nan swan sante, pratik asistan medikal ansanm ak formasyon sou ekipman medikal modern. Direkteur l'ekol la, M. Penton, di, a travèr patenarya sa avèk Kolej Teknik Staff Dade lan, nou fye pou nou ofri nouvo chemè karyè nan domèn swan sante pou elèv nou yo. Program sa pou al bay yo eksperyans reyèl nan moun travay lan, aksè a yon endistri ki gen pil demand, ak sertifikasyon profesyonel ki prepare elèv yo pou antre nan machè travay la pandan yo toujou nan l'ekol sekondè. Le anè l'ekol sa a komanse, anviron 80 elèv pou al inskri nan program asistan medikal lan, Soti premye anè jiska denye anè l'ekol sekondèr, elèv yo ap pran kou spesyalize chak trimès ki konsantre sou asistans medikal. Elèv yo pral fè eksperyans aprantisaj pratik sou kompetans reyèl, tankou pran sin vital pasyen, pran san, fè elektrokardiogram, bay piku ak medikaman. Epi ap ede doktor yo tou lè gen prosedu medikal avanse. Madame Griselle Torres, ki se professeur enseignant program asistans medikal nan Kolej Teknik Staff Dade lan, ki gen plus pase 30 ane eksperyans nan domen nan, li di ane pase nou pat gen bel laboratoir sa. Kouni a, elev yo kapab fè prosedu pratik nan domen asistans medikal, tankou retire pansman, pran soin yon moun ki brûle ak blese, epi mezire sin vital yo. Yo kapab mete an pratik, sa yo ap etudye ak apran yo kouni a. Rive nan fè ane l'ekol lan, Elev yo pou al pran examen eta pou yo jwenn sertifikasyon yo kom asistan medikal, e apre sa, yo pare pou travay kom asistan medikal. E se la nou termine program nou pou aswaya, mwen di ou mersi pou ekoutou, kom toujou, mersi pou fidelite ou paskou toujou la avek nou chak swa a pati 9h. Nou espere ou ap jwenn avek nou ankor demen swa nan menm lè, nan menm stasyon, pou yon lot bel program. Non mwen se Reginald Dorival, mwen souwete yon tre bon nwi, a la pochen.